0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lasigren, kamalumu weiri guni le magumucha diti la negubai won. Weiri ti ani gibeti mati, la diga meteni runtiba lun kate le ari huwabai, lui diga luagun le marihiwabai, la diga sun kate le ari huwabai, gas gratis, gama lomo le marihiwa bay, ligia dura rubay lun suwa da.
2: Segunda Corintios, capítulo 5.
1: Itara linya wagu buke aba muna to, mua ruguna kei hamuga aba kiampu to, mama tu lun luti da. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya, luagu anuhi harula aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to, la degun gugiri. Aba ba umuna to luntu taduranu lun suwada. Leli naru abakate, busenti wa hamuga, tadura wa guagu duniwa, wawani lau iseri wagu bule lani na sielu. Lau me iseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga wahan la abagrida la ugubu le wawagu bay. Dariti wa megi iti luagu. Sandigu wa wagia wongwa lau idiheri. Mama hamuga wabuse irunya uwegun lun verederu kei uwani uoga ugubu tau. Le wabuse irunbe lun la sansi ragun wagubu le gagumu chadibai furese lidon wagubu le magumu chadibai. Mowega wagia. Bungu ya ranse rubaliwa lugabagari wama le magumu chaditi. Ani rula alisifiri sandu won keisi achoiruruni luagule lunbe veresi biruni. Hemeni kitiwa lubai tisun wada. Lausun subudi wamani luagu sun la awahagu wala ubuwagu wabagari dalida wagubu disenyo wabala luwe wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu, gayara arigiti wafinyero luagu. Gama lumu hemeni gitiwa lausun hamuga himi wamani lun wigiru ni ugubu le ja ubuwagu luwodi agana waluma wabureme Jesu Kristu sielu. Ligie wafa agube lun wadigini lugunda wabureme sunwada. Ja wagia jebe ubuwagu, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sun wagia, wararan baligibu ya Kristu lun lagusera gdaniwa, lun leresi biruni kada aba la faye ruaha, segun buiti o uribati le meha wadugwe, dan meha le ubowa gugidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyo, afa agwati walun wafinyera gdaninya sun grigia, subudi lali bungyo kata wala, aniagura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wawogwa, Bichu gunye aba chansi hun lun hasandira gun hungwa gundanyu wawu. Lugayara la hauna buninya arufu da atinya haganagwa. Haapanta habanya luagu lubuidu arufu da gun hongwa bogu di habiti. Anitida hanigi mabuidu tinya. Ainlili halilubai wawu luagu lufulesen bungyu. Ainti malu ilun lubai wawu luagu hufulesen. Gumadi lumuti walinsi habu Kristu. Ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungubai. Ilagu ati walubaiti sungubai. Ilati Kristu wawagu sun wagia, lun sun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wanarigu habagarida. Lun habagaridun lun le owe bay hawagu, sarali gya lidage oweni. Luma gya lubaiti gweton lun lubaru wagun, manigu wamaya grigi ya kei hanigu niya lirahanya ubow, segun harihiniwa. Luagu meha abada, baruwa muti meha Kristu kei hanigu ni lirahanya ubow, gama lumu mitaran hali gweto. Le lubaiti lidan halibay aba luma Kristu, Aba haligrige iseri, gumuha sun kate le binadubay, la bagari dunya aba iseri I bagari. Adiga lumuti bungyu sun kate le, gaga ni guati o meha luma bungyu la diga wafigun. Aba lunha ni Kristu lun lachibu ni wafigun, gayara lamuga waranda run luma. Rulumuti wadagmunu ligie won lun waranda ragdininya sun grigia luma. Mabahu dun lumuti bungyu hafigun grigia, ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulu muti wadagmu no ligia won lun, waranda ra gdaninya sun grigia luma. Wayabia lubaiti keisi vigrinya ha, louna ha banya Kristu, keisi gubairig hamuga, la yumura gubungi guanarigu hun, wadagin. Ayumura guati wa lubaiti hun, luegin lowad na Kristu, aranda ra huma luma bungi. Madigunti Kristu niaba figo, gama lumun rulu muti bungi kei kafigunti, wawago, lugayara bela, veresi biruni lirita bungi lidagin.
2: Segunda Corintios, capítulo 6.
1: Guetoti, wagia keisi idhea tiña lida luadig maribungio. Ayumura guati wa hun, lun meresi birun humani, la reini,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ya, tima, liabu en Jesucristo bobo. Le itarabai, le yebe, le lagani bai Cristo. Konigu huma hawai, luei heferi diruni le, nyugui bai hun lidage, huadigmari, logo Cristo. Recibi humai me, afaye ruaha da yergu bai. Frume guarigu, le adire iruti ani meredati lida la rufu daha, Cristo. Uati buingi uluma. Ahen ti le eredo ti lau la rufu daha Cristo, anihen buingi u uguchili luma. Luma buingi u irahu. Ahen achili raba angrige humo, mama lau arufu daha ni le meresi bira humai ubi. Mabusuru huguye melu, lugundu le abusuru ti lu, gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihen sarau kate lu ti nariyangu ni hu, gama lumu mabuseru ti na abiruhu gunani hu. Agora bati na nidi arihu lun nayan huma lun lagufuliru wagunda mabui gahanya tirahunyu bamule lobu togi yela no dirubu bungiyo itarala
2: Turuwali garada apostol Juan
1: Aule tabu tiligilisi naburu hanyu garada tobu numada gayo lehinsi bainu lego muti Numada hinsia tinu na yumura gu lubu ingio, lubu idu la lidi sun kate ibu. Lunginye magadi ya ba itara kaisi buidu la lidi ibu, lida mba ibu gu luma Kristu. Onwe bu nagundaru dale hayabu imboe hada agen waduhenyo, loe igen Hesu Kristu, aria ganu logo babagari doya la uwara gu luma inaruni. Uwa tiamu kate agundara guagudutina, kaisi dale nagambu logo habagari dunya la niranginyo uwara gu luma inaruni. Numada, Hinsia tinu, bui ti bouserun, lida servidu ni le badugubai, hon waduhenyon loigin Hesu Kristu. Hon ti maha lila na amu vlasu. Abang da guatinya, ligibugien, adamuri ni le jaabai logo bisin habu hon. Adiga bai flesi le nu, idera gobanya lau le emegeru bai. Luhasigiru ni hawaiyesun, lida aba igaburi le auti lagunda raboingyo. Furitinya, luhaseri vidun lu Kristu meresi birutinya ni kata, Hama ke ha ibiti habuma nye lubu ingyo. Lige lunti lubuye weteni run, hon lun vitere guninya lida la purichi honi wa ina uni. Aburi hati na hameha aba gara da hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidi laule waboibwe lugundu businti abu tila sunada. Ahana lubuye tinyundu nereruba lun luagu le ladigibwe. Ada agwa ti maraswa lugu luma iye ni wawagu. Bawgu din lo ilira. Meresi birun lumutinya waduhenyu haa achiluruti. Ani maha ligia luheresi biruni ya amu. Haeresi birutinya abalabugu niya lida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi etu nu. Mafala raboye hempulu uribati le. Adiga wamoyi le buidubai. Le adiga ti buiti lani kubuingiu. Ahin le adiga ti uribati ibidi engili buingiu lu. Buiti hadumure hasungu bai logo Demetriu, ani inari ni logo buidu la ligaburi. Gefenti wa ginye logo kate ile. Ani subudi umuti logo inari ni la le warinyagu bai. Gibeti yebe lunti narinyagu nibu. Gama lumu, mabuse runti na abiri harigu nani, lugundu agurabati na narihi nibu madise. Aba meti wayanuha. Buma la darangi ilo, Mabu igahanya umadagu jana bu. Ruboi mabu igunlu ka aba hadage wa madagu haa nyeibanya.
2: Kata ileburi larufu duboi bungiu luhuan. Kapitulu aba. Anihabri kata ile larufu duboi bungiu lu Hesu Kristu. Lulasubu delegadini hon lanigu kata ileburi lumboi lasusere du madise. Subudi gadalali Hesu Kristu kata ile lu Juan, le lubui, laulouna hanilani angeli lumu, lularufu dunilu. Ariye gadalali Juan inarini, lausun le larihubui, anigefeti luagu lugano te bungiu, le meme lachoru rubui Hesu Kristu. Flese watinya ha alihati, hama ha agambuti laliho uganu le eresi birubui lumage bungiu,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Que la subdiruni Jesús su hasamina, abalanug aba irahu lubadun, abalarin guhon.
2: Le recibiruti aba irahu keisi irahu le lida niri, recibi lumutina. Le recibirutina, recibi lumutigin le una habalina. Le lubaiti una bugutima behida, le ge weiri gutima be.
1: Abatilarin guhon lu Jesusu.
3: Maestro, arihati aba wuguri asagati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni la diga mama la aba wadagi.
1: La niyanga Jesusu lung.
2: Neveri dirahumai. La diga le mama bay wagani wama ginyay.
1: Dan le la yara fa dubay. Dan lula nagani wa Jesusu sielung. Aba larig di anigi. Lula diga ni luwaya su Jerusalem. Aba louna ha louna gale luba. Aba houdi lidong aba lirere fulasu lani Samaria. Luo halon ha muna luba. Mahatiya Samaria na heresi biruni la diga harihi lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan lagu maha hama Samaria na heresi biruni abaharinya gun lun.
3: Wabureme, buseti busan lun wamuria han lun larayun watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha la digni profeta Eliasi?
1: Abati, la digira gu Jesusu hawagun abaladen hahon.
2: Mama niyabia aule wuguri garu wargote aguni chagwai ha bagari garigia. Niyabia asal baranya.
1: Aba houdi lidon amu liriru fulasu. Sun ebuge na hama, aba larinyagun aba wuguri lu Jesusu.
4: Nabureme, busenti na nafalaru nibu, le nyihin lumuti bidi.
1: Larinyaga Jesusu lun.
2: Dariti nyaga siga muhuyo lun hagana unyin. Gadi buhagia dunuru. Anti aule wuguri garu wargote. Uwati ni halia bala na bala chagudai ni chagu.
1: Larinyaga ya Jesusu lun aba.
2: Falabana.
1: Larinyaga lun.
3: Nabureme. Igira ba lun nabu nini nugushi. Larigeme aba mena falaru nibu.
1: Aba larinyagu Jesusu.
2: Igira ba nya hilagwa nya lun habu nini ya hegeburi. Ahi buguya. Baiba apuche uganu lagu tilaruwa inhabungiyo.
1: Aba yati larinyagu aba lun.
5: Nabureme buseti na nafalaru nibu. Gama lumon na ibuga yebea yoro gong honha wabiebay.
1: Larinyaga Jesusu lun.
2: Le ishi guti luha bulago wa wawuhu gulay. Larigin aba larihin larigong. Mabui dunti lun lila na me laruin habongiyo.
6: San Lucas, Capítulo 10.
1: Larige kate le. Aba lanua diru Jesusu uruwa vendusu hadage lanigu. Aba launa hania lubarun bian bian. Lidon sun ageiru luma fulasu le lumbi lidinyi. Larinye gahon.
2: Inaruni, gibetu nadu le lumbi la luba honiwa. Ani logu watinyo na dagmi itinye. Lige lunti lubai hamuri ha luma bungi lulona na dagmi itinye hagana wong. Heiba, nona hanyadun keisi mudun hadon wa nima lugu ganyitinye. Manegu huma sagu huma guwa. Ni sensu, ni gaidi, merederagun huwiye meayanu ha ni ka uma darugu. Dame le hebelu rutidon aba amuna. Usuhu mafurumi, harinyaga me, darangila hon tila na muna to. Ahin anyahe lubai gurigia hinsi habuti ya lu darangila tida muna tuguya, heresi biruba dun lau ukundani. Ahin uwa habai, giribugu da humai abusurune. Reide huma tida muna tuguya tonyi lubai heresi biruwa. Hou humai me, gurale ishi guti hon uwa gabusigano, daduga garichati na dagumiti lu lafayiruwaha. Masansi ha huma muna. Damele hashilu lulidon aba ageiru le nyilu muti heresi biruwa. Hou humaile ishi kuti hon. Arida gwagda humanya sandi tiya ha nyintiya. Haniyaga me hon lila na fulasu ligia. Jarafa li laruwe ha bungi hon. Ahun ashilu lulidon aba ageiru le nyilu muti meresi biruni wa huma. Uri huma lidon buri uma. Haniyaga me. Ibi nilikali ki hageire le lagu bayi wagudi. Furuwa muti luwarufu dini hon lagu magunda wa ma lau higaburi. Ani subuti humei luago yarafa li la laruwe habungi yuhon. Nani hane hon, luago lida la meweyu ligia, anari metimabai habai chunu wa lila na fulasu ligia, sigalo habai chunu lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida, laduga lunhamogo uburu gula tiru o sidon laduguwa buri milaguru le adugubi lida na huburu gute, binaru hamoga la sansiro wa hagaburi,